0: Odi nyakubaho komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
1: yagatwumve barasakuze
0: ntibasakuje bararengeje abantu b'ububuzu y'inzigo gusa ibinyoma bafise byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yoba ariyo
0: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo n'abandodobereza gusa
2: yavugasha
1: icyo yose cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira mwumva ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngaha bwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshuzi
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umupfukanye kandi jye nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye nambura iki byagwa camama ugira unjisha
2: mutware we
1: sabye
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko uwo badasangiye umugambwe imwe arenza ko nk'ibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereze bajya no kubima no bima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabihebe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa ni uko amaso atukuye reka abone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: bagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubu rero amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka

0: Isaha imwe n'iminota 17 igitondo cyiza kuri mwe mwese mu baranye mu rutega biri mwaziruka na Dos Santos kwenye Mike mu mwinga bw'ivyuma ni Matia bwana Yesu. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyagutwa kuyuri he?
1: Ubatazira fute abade mu ngamu kanyose.
0: Mamutazira gute?
1: Mavuta abade mu desire ngamu kanyose.
0: Oh ya mama da kuntu bangana we woroka mavuta ubaha yewe nawe.
1: Okay, okay. Uambe niwe wenye nimpaye murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Bo nkatanza ngaho nkatambona chomozi ngaho gaseruti ni wirambere mu jambo wa.
0: Yego.
1: Nkatanza ngaho rayani singaho gaseruti ni wirambere mu jambo wa. Nkatanza papa wa wiriri ikitondo cyiza no mu jambo wa.
0: Yego.
1: Niba je buhanza ngaho mu kinindo ti ni wirambira.
0: Sawa sawa.
1: Namavuta bademu nyene ngaho kumutakura ati niwirambire.
0: Bavuta mavuta yabademu murumuyoro.
1: Sindigana mwibagira singira ndi mengama.
0: Kandi burya muramenyana?
1: Yo, turamenyana nyene ni nka kujya kwimbwa zimenyana.
0: Aha.
1: Ngabani bagiye umuseri wanje ngaho buhonga protein ikitondo cyiza.
0: Nawe mu baronka mavuta arimo.
1: Yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y

0: Halo, halo. Mengaramu sama huru?
1: Mengaramu sama huru.
0: Turashima?
1: Nakuna mahoro.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri hii? Halo?
1: Hii, sasa mumugoi.
0: Mumugoi, mengaramu seneza?
1: Mahoro sani.
0: Aho, ni vizisa. Rekare tu kwa kanyu wifuriza gitondo cheese.
1: Wandreni wanyana n'umujyango wa.
0: Ndagushimiye muntu w'Imana.
1: Nene, hama papa baba.
0: Aho.
1: Na Brice, na Frank, na Tony, na Brenice, na Ruana, na Cecy abana bana.
0: Yego.
1: Mutama yuba wa bito unanwale n'umana herena wiye.
0: Yego.
1: Ndagukumbuye cyane.
0: Mhm.
1: Kone utira n'umujyango wiwe uti nimwirange.
0: Sawa.
1: Ndembona n'ajabo n'umujyango wiwe na Protine mu bayibye. Ndembona ka aya gikonyozi kwishane na Shantari wa mbere n'uwa kabiri mu igenda. Iyo je mugenzi wanjye nkunda cyane mu siyasa kuzura.
0: Yego.
1: Wandanya kwitora. Ndembona kandi ndembona Ebrare. Na neserata na kazoya na beri ndo tiambu chani. Nga kano tembona. Tembona kama wano wano kutana jagrasu kumira.
0: Sawa.
1: Tembona kano matu na chabu. Mwana kutu kutu kutu kutu. Mama, get a
0: Turagushimiye.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyaga utwakujuriye?
1: Imukanyota ni mavuta ya bademo barutse ngamu kanyota.
0: Mavuta ya bademo.
1: Eko.
0: Uh-huh.
1: Oh, niba giye namugirije ngamu mayere kini wirambe kini ubatikazira nzise bradeze ryo bamenyeye.
0: Yego.
1: Uko singeza singeza.
0: Asha tuzu mara mazina wala zikuru mugenzi.
1: Asha zindi ibanga singeza ukipela uko singeza mukamu.
0: Ego.
1: Kani leze nuanya likamubangwa anyu.
0: Ubeba asha.
1: Ndiriki.
0: Nagushi za muli cha gitabo kuva wa mwusi tufuganyi. Jewo tufuganyi weze direkte mugitabo.
1: Yoo sindike anumba wadu wabuka nani harosu tuini tete sindike anda kuyi. Sida kuyi umba mwa.
0: Harigi huru mvuburi kuraja kachanda kuibagira. Ego. Oburi kurarya ngaca ndakwibagira.
1: Niba ke na burahimu ngati buri kuma kuma tatamura za eba azita tatamura ngano twica yiko twimwe aka.
0: Yee.
1: Akaririmbo.
0: Nakahe.
1: Sinogana simye.
0: Sinogana shimye.
1: Ego. Akabari wa munwanyi wanyu nzise bradesire bamenye yari akusaseru.
0: Eh.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: Alo.
1: Alo, alo, alo.
0: Amahoro, amahoro, mutamba amateka.
1: Amahoro, amahoro, amahoro, neza, sandu.
0: Mwaramutse amahoro, muguwe neza, imeze neza.
1: Yego, yego, namahoro, turashimira by'umutama nyine n'abamutamakazi wanje nange bakarani sawa kabisa z'abatamakazi.
0: Yego, ariko bidoga noneho, abariko bidoga ikiri ku mutima kirururutse. Ko bakumvise
1: yego nibanyumva ko utama mu mwanya nkuga hasi mu mugozi ara utebe utinda kwibagira utara kubona
0: sawa
1: yanyumvise ko ngo kutamberuka kuri nani jona natangiye ngenda nyizo sembwo sinapfuza amazi buri abadasikiga abajanga ukatu nite turabaye abaye rero ntawe kwifuriza umuntu atatu mwiza hamwe n'abamesha makuru bose mukorana ekigabiyo sabanye
0: yego
1: Alma yangu anchangwa kisikondo kisufakondo manjena nchoka kana alma ubuhaza pia nenga mukimindo namisi kwa imrubu kana dhoga mukutere alma daga zeka kisikondo muri na dini hani muri kila imrubu kibisi na dini mufudi dimali kusasa dini na dini kwa imrubu anza nengi avanje kike kurugwe na dini pini kile nenga imwa na chomo zunguka sela fiveri nenga umurubu Nageze kwa papira ngaho mu gakara na merasi ngaho ku muhuda didiye kukamuzimaritse makado ibere ngaho ku mbinga ndi kumwe na yasi ngaho imatena Kwaadu ni kwaadu ni ibere ya umupinindo na osi kare zika masamo ngaho ili abiyogi Nageze kwa tiene ibere ngaho mizenda na mugirigi ibere ngaho mumayere Unaona zindi hali ya kuhidume kwa wafusi Hanyuma na garasi garasi nga humo goiti ya kumbise Na wafusi na mumbise ni joro Ayoza tarigo ya gama izo haki nga humo kinindo Nuyo mabuta ya wademo woku mutaka Uundi mshasha na we Kini mugeze nga wademo nirishi Ayoza tarigo nga kwa Tuikeke tuikeze elike mwotari haba ngayi magambo ya ipara kinze ngayi nevi hanga ni hoyive nasa ndayi ngaho kumubira kiyo kuibagira kase kitayeli ive ngaho mwusaka imwa ndageze kwa muyanga yanga noni ngaho mwikirama nyumi wakasirida watapi ive kihanga
0: none muta
1: taa
0: ubwose no gwasirira ngo muyage ndazi kumuheruka na ke
1: Wetu ni tatizi kanta neza ime mumbe duhane bake naku
0: Ego, ee, muyage mwahiruka na kera ngera rakumvise nawe ikibicabira mwanga
1: Nibe nga muri Amerika
0: Ego
1: Utine mwetama ifa mwangwari Uti hapo kemi wakine ni kwa tambona
0: Alo
2: Alo,
1: alo, alo, siriru Alo
0: We siriru, namahoro Bandanya kumurengera ngo ivyuma biragoranye gatoyo bandanya ntacu.
1: Sabahunze batabamba bariya rero kirambu ngaho bamariye Yohani ibengaho maramba na Frizete umaramba nyine. Uswari dingahiruka mba sindageze kwa tisha.

0: Nshanga uvuze umuntu ufuma uvuga umuntu kazi.
1: Aho je nabugiye mu navuze usokanye umwana.
0: Umwana yiga mwaka wa kangahe? Ngereza cyane.
1: Santos.
0: Yani ni mvugo yo mu rukundo.
1: Nizamvugo zubu. Ngumwana.
0: Yego.
1: Eh, ama ni yongereza.
0: Yongereza.
1: Ni yongereza kabisa aduhe yindi.
0: Ehe.
1: Ikurikira kabisa twumvirize yuko nayo nyine zuba isa niyo. Ama turi kumwe 5-5.
0: Sawa.
1: Ndiko ndakumviriza neza cyane kabisa.
0: Yego, reka tuce tubane gatumurondera ku murongo wa telefone turabeko nabeko twoyagari mu 2-5.
1: Na cyane cyane akaza kubaboneka.
0: Yego.
1: Uze kumuduha tuyage kabisa nta kibazo.
0: Eh, ndugira ikibazo tuza kuba turi kumwe hano turaza kuyaga.
1: Kabisa.
0: Wewe ni umva ari ku murongo uraza guhabwa ikaze wakure kugira ngo ndabunganishe muze kuyaga uraza byo kunsamiriza ubukwa ibintu fiterambere.
1: Na cyane cyane bega ubu.
0: Yego.
1: Aherereye macahe ari mu gihugu cy'u Burundi cyane yarajabutse.
0: Oya, ari hano mu Burundi neza na neza hariya mu Cibitoke cya Rugombo.
1: Tubariza makuru kabisa yiwe kabisa.
0: Aya makuru yiwe nawe tuyabaze turaza kumwakura tumushire ku murongo byuma bidukundiye.
1: Sawa.
0: Reka tugushimire. Sawa. Ngo abubu ntiboroshe. Avuze ati abubu ntiboroshe. Wewe uri kuranyumviriza urimwo. Jewe ndiko ndakuyagira ndimwo. Nukuvuga abari mu ngwi gitsina gore n'igitsina gabo ntiboroshe. Twese urumva ko tutoroshe. Urumva hanyuma ngo ivyubu ntibyoroshe. Ivyo tubona, ivyo mubona twese muri rusangi tutaravye gitsina gore cyangwa gitsina gabo, ivyo tubona ntibyoroshe. Hama yashyira ko ikintu kwita karenzo ashyira ko rugena ajanye arabye ibihengene bigenda ngo abakobwa bubu ni danje. Ngo bikundira kanoti. Mwanga cyane nibaza none hari udakunda kanoti. Donasie mu butire ati hari uwa mbere n'uwa kabiri ati hari agaheta n'agahetura. La, si byoroshye abantu b'Imana. Noko. Ndabona yuko hari hano bariko baratwandikira. Mwabuze ibihumbi byo kwakora kwandika nawe nyine nta kibazo turasoma ubutumwa. Ni kuri 72,344,906. Murashobora kwandika. Hanyuma aho no kwandika ntimwakure, nimwandike gusa. Hama mugira icyo muvuze kuri yo muririmbyi. Ubutumwa bwadushikiriye Nzisabira Noela Mukamenge Santos ndakora mu kijene uri mu bwinga bw'ivyuma uyo muririmbyi ivyo yaririmbye nivyo ariko jewe ntabwo ndi danje kuko sindi muri bo. Sawa. Noela ati jewe sindi muri bo. Yase yuko bamurenganya. We nawe uri kurantegabira kaburi mu gitsina gore uri kuranyumviriza andika cyangwa wakuru uvuga uti ibyo bintu yavuze sibyo ariko utakuye guzuba wamaramaye suko wakure danje Sanjay Mukanya turaza kumuronga tubana gatumurondera kugira ngo tuyagere mu 2-5 ndetse binashobotse nimwumva turiko turayaga muraza kuronka kandi kugira ngo muganire dushe tubahundi umuntu ugira kabiri kugira ngo ndabahuze muyage. Ibyo kunsamiriza n'ibintu bigeze kure umuntu ashobora kuba ari muri Amerika uwundi ari hariya muri Burunga bakayaga mu mwanya umwe mu kiganiro kimwe. Sibyoroshe danje kwagi.

0: Odi nyakubahwa komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
1: yagatwumve barasakuze
0: ntibasakuje bararengeje abantu b'ububuzuye inzigo gusa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yobariyo
0: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo n'abandodobereza gusa
2: yapfugasha
1: icyo wiyotsa cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira mwumva ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngahabwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshutse
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namba uriko ibyagwa cya mama ugira unjisha
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko uwo badasangiye umugambwe imwe arenza ko nk'ibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereze bajya n'ukubimana ubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga wemwe
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabihe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

Ngwatsabana warakunda gukina hamwe n'utunyoni mbega nawe umwana urakunda gukina hamwe n'iki urakunda gukina hamwe n'umupira hamwe n'abandi bana hamwe n'utunyoni urakunda gukina hamwe n'iki ariko reka ndaguhe ikaze na karibu muri kino kiganiro ndafise ikibanza niwe umwana ufise ikibanza kugira ngo duheze uvugane hamwe na tantine kuno munsi uzi kumbwira byinshi cyane ku byerekeye amakuru yo ngaho iwanyu canke ingene kuritegura kugira ngo turabona ko uburuhuko buraheze rero tugira tuje ku ishure none umwana agira aje ku ishure naca atangura kwitegura gute rero reka ndaguhe ikaze rero na karibu ariko kandi nsaba cyane abavyeyi bakwa twumviriza muri kano kanya begereze abana hafi ya ka telefone canke ya ka radio kugira ngo duheze uno munsi tuze kuyaga vyinshi cyane rero je kurumva nawe sundi ni tantine soso ndi nga kugira ngo duheze tuvugane hamwe na bebe nuko rero urumva ko twamaze gutangura hamwe na mwebwe dufise gusisa himwe turi kumwe hamwe n'abana tuyaga dutera udukuru twinshi cyane mubwira amakuru yo ngaho iwanyu yese urumva ko biza biryoha kubera iki kusanga abana burya nasanze ko abana bafise inkuru nyinshi cyane ariko kandi rero uno munsi udasanzwe tuza kuyaga kubiki uno munsi rero muza kumbwira rero mbega umunyeshuri mwiza yitegura gute kugira ngo aje ku ishuri turabona yuko tuzoja ku ishuri abamwe badutangura ku munsi wa mbere abandi bamaze gutangura ariko abandi badutangura ku munsi wa mbere mera we umwana rero amaze kwitegura rero gute ungumbwire ngo amaze kwitegura icuza gukora gusa umuvyeyi itaza kuguha gusa aza kugutiza ga telefone hama wo ucuguma gusa wivugira wowe nyene ku bwawe urivugira mama nakuvugire tantine nakuvugire tante nakuvugire canke papa nakuvugire canke navuga ati grand frère nakuvugire sivyo ariko wowe nyene gusa wivugira ati jiwe nitwa kanaka fisi imyaka iyi urazi umwana rero umwana mwiza akwikwitegura ukunuko sivyo rero kuranyumviriza no kure tuze kubikora neza rero tantine hamwe na papa mwiza ico muza gukora gusa mushaba menete akuye kugira ngo duheze twiganye hamwe n'abana kuno munsi wa gatandatu nuko rero ico muza gukora ni kimwe rero muza kwandika muza kudutelefona kuri 68 77 86 je tantine soso dinga kugira ngo duheze tuvugane amabwe abana mumereza abana ndabakeneye kugira ngo duheze tuganire hamwe na babebe wa mbere olala rero ico nza kuvuga abakuze rero mubanze kwanza murindire kuko ndazi ko abakuze igihe abakuze nyine baba bumva ko ikiganiro catanguye kuryoha bacatangura gutelefona wowe uri ukuze rondera basi umwana basi ngaho ari hafi yawe rondera basi umwana basi umubanyi nta mwana ufise rondera basi umwana w'umubanyi hamuca uheze umuhereza agatelefone kuko ndazi ko ukunda ibiganiro byira zindi ndi kritsi ariko kandi ni igihe cy'umwana cyangwa ni umwanya w'umwana ndafise

canabwiye ati none ijisho kushya bisa na rose nabinda kuguriye none ngo ngurumva mama cha mama kaye mugana ko ndibatse none tantine burya kugira ngo umuntu kugira ngo umuntu kugira ngo umuntu amakayi ngo amerigwe ne tero munacagirika utufunika ngo kuki ngurumva ndinje shaka yuko mama wanje cyangwa papa wanje angurira igifunika ngo sivyo yeye mana ndabati okay nivyo nyene nivyo none umwana wawe ufise nga muri kumwe avuga gute numumena ndakide ko ndamwumva abana bose

0: na wenyene?
1: Ego, tuli kumwe na Nisi.
0: Ah, none Mbappe.
1: Ndugu Nisi.
0: Rinzira kwanza yane. None umwana mwiza. Agenda ku ishuri yambaye gute, ameze gute? Bravo! 1, 2, 3, amashi kivuga bravo! Ima wundi mwana rero? Nisi?
1: Nisa tati!
0: Nisa wani, sumeze neza Nisi? None, jena ndakukumbuye Nisi? Nawe warunkumbuye? None Nisi? Wewe burya ukunda iki? Ukunda kurya ngo kurya iki?
1: Inyama. Ibyamwa. Nibindi.
0: None wewe ukunda kurya ibijumbu? Ibiharage? None umwana iyo bamubwiye ati yavuye ku ishuri akacambwa ati uhejeje gufungura ucuwo gucuja kuryama wumva gute uwo mwana si byiza?
1: Kacatubyuka kacunywa icyayi
0: hamwe n'iki?
1: Hamwe n'iki mama kanza n'irivamwa.
0: Okay, none wewe ku munsi wa mbere uzotunda none ku ishuri wewe?
1: Yendo kwimosha. Nambaye ni folome.
0: Okay.
1: Soleke.
0: Nishakoshi
1: mu mgongo. Nakwite.
0: Niki? Hamwe niki?
1: Nili yacho bisata ni karamu na matae.
0: Egosha Nisi, none. Mwebwe ngamura abana bangahe muri ngaho?
1: Batandatu.
0: Imundi mwana.
1: Undi mwana. Bape arakute.
0: Afisi imyaka ingahe?
1: 12.
0: Oya, uyo ni umwana. Mume tuvugane.
1: Yitwa Defina.
0: Defina? We Defi. None urafise amakuru wewe? None ya mereze none hewe. Amashuri arageze. None. None umunyeshuri mwiza ategereza kujya ku ishuri yambaye gute? Ameze gute?
2: Ambaye ni forme zimeshe. Ikiato gishasha. Mwumoje gitara. Nisa kwa shuru mkongu. Na makae, ibitabo, amabwate. Mungete mnisi wa kuhika.
0: None rero, uyo mnyeshuri nye mngiza azuginda ya mba yuko, ya mba isha kuhushi nziza, izuze se mwajete kufuga. None azotu na saa ngapi? Azotu na saa tatu, saa ine.
2: Saa moya.
0: Azotavzuka yo saa ngapi?
2: Sizeri.
0: Size, kugangwa heze itegure.
2: Ego.
0: None undi mwana ari ngaho ninde?
1: Pesa.
0: Inde?
2: Pesa akuze.
0: Afisi imyaka ingahe?
2: Mirongo ibiri n'ibiri.
0: Uyo ni umutamu, uwo nta makuru afise. None. Aha iwanyu mwatetse iki none?
2: Umuceri. Amafiriti.
0: Okay.
2: Isosi burete.
0: None mwebwe mwahejeje gufungura canke muraca birindire ko bishobora gusha? Wewe Imana irakubona. Mumpereze Mbappe shaje ambwire ko biracari ngaho. Mumpereze Mbappe sha. We Mbappe? Iririmba kwanza indirimbo ya Real Madrid numve. Kama nelele. Ara Madrid, umviriza rero. Mbappe. Wi, ndazi ko wava wica ba Barcelona ni batekereza. Umviriza rero Mbappe.

0: Hello. Yes, yes, my nigga, linde tuvugana none. Sa?
1: Banyaje kumudimu.
0: Nela kimwe numva muri wimana uvuze gute?
1: Ati?
0: Eh.
1: Unye na mundi wa ndaje.
0: Mundimu?
1: Mundimu.
0: Iki?
1: Juma Juxi
0: Mzee wa mafiriti. Sinishuwa kukuibagira. Nono mezini itaka Juma? Mezini za chale. Nono kumenga waliwa poe sheje chani. Waliwa ngumbu ye. Kugira? Mugabo Imana ishimwe ko wamaze kunora, sivyo? We Juma! None ya ndirimbo ngukunda ni ndirimbo yitwa gute? Eh? Sinumva ko uvuze?
1: Bluetooth ya Melanie
0: Boy. Bluetooth, urakoze cyane Juma.
1: Awesome.
0: Ugire weekend nziza. Yes. Gukundwa hamwe no mumambre. Biragindo ni kritiri usanga biryoshe sana biratesa bikanamara. Abantu rero banyanka ibana nibaje kwihamba kweri kuko muri kino gihe ngiye nyene umuntu akwiye gukora sana akwiye kurondera amafaranga sana rero unyanka ofisi kibazo kuko ego zogo mbona hanyene ahanyene zogo munyumva hanyene. Kumbele utangule kwigisha kuzura nkunda kukurumva ko kuri jewe na mahoro masa.

0: Allô? Yessa Yessu Mezineza. Ok, ok. Ngwatingwi kire runo musi. Ego mi, allo. Ewe, umusaza ni sawa?
1: Etani ni muda, umi vini hamri.
0: Eh?
1: Etani ni muda kabisa.
0: Ngwibiki?
1: Etani ni muda.
0: Eva, na shetani vrema jesi nzi, nane mngafuiki na shetani?
1: Ewa, ni atari, umi vini hamri.
0: Hey!
1: Niwe ukuni yemi, ukuni yemi.
0: Niwe ukuiye, niwe nanana.
1: Niwe
0: morandava. Hey, urarenze, urarenze. Have you wished this? Ari hacakurikira wewe. Chagavyumva. Numbwire ndagutesa gute ima yo makuru. Haleluya. Sawa sawa, ni indirimbo ya Miss Erica. Nachani chani, wakote chani. Warufu za kutega munu imani. Wakote chani.

Suya kando telefone kuri 68 77 86. Mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na gatandatu. Ati yamayi nka uyu nawe sundi nikirwa hamwe na Kivumbi. Urumva ko bataza baza kuvyorosha n'indirimbo vibe by vibe. Ewe Juma Juxi we Juma Dakena mafiriti. Allo. Ok.

0: الو
1: مساء
0: مساء ومدين تنام
1: لا
0: مساء agarane nze mugaho kugira ngo tuweze tukumve neza ninda twakuye
1: eh
0: allo
1: napumba
0: eh guterera muntu w'Imana
1: eh ben twakete inera no ibyakije ko musuta uko mwakuhera niko nibintu mabihita kuzika kandi ibyakije ibyo
0: ariko kandi urazi ko basokuru bacu bagiye badusigiye bagiye badusigiye ibintu byinshi cyane ibyo dushaka kwibagira cyo gituma nababwiye yuko urya igihugu cyose urya gifite akaranga kaka nawe uvuga ati ngo uko umwaka ugenda urarengana nuko ibintu bitarabihinduka bimwe bimwe ego birashobora guhinduka mugabo tutibagiye akaranga kacu kuko kaguma ako kuko ibaze uvuze ko uko imyaka igenda itera nuko ibintu bigenda bihinduka none nk'ubu iyo ufise passeport sivyo ushate kugenda mu kindi gihugu no ugenda utwaye passeport yo mu kiye gihugu ugenda utwaye passeport mu gihugu cawe nico gituma cabisigura yuko akaranga kawe canye ugiye mu kindi gihugu bakwitande umurundi eh rivuze ngo uko imyaka ikiragenda ego ibintu birahinduka mugabo akaranga kacu kategeza kuguma.

0: Nuko nuko difaga gushimire cyane kuri uwo kuri ico gitito utuyagiye udutitiye cyo umugabo ya yibarutse abana akibara ku mukobwa ku mugore wa mbere tekanamba rika noneho ndondera uwundi mugore ashobora kuzana kubyara umuhungu ariko naho nyine bikamuta ku wamazi agahava babana akaruhira kubatunga n'abagore bose noneho hagacha yaboneka inkundo wakazi n'intabwa ego ndagushimiye cyane kuri ico gitito
1: murakoze ego naje tubashimiye
0: ego muri ico gitito numvirije eka nabandi bari ko barumvira
2: radio intundi kirtsire
0: bumvise yuko ari gitito koko kirimo impanuro nyinshi reka rero utuyagire neza na neza impanuro umuntu ashobora gusanga muri ico gitito izarizo
1: ego impanuro ni nyinshi impanuro ni nyinshi cyane aha mu gitito turumva uyu mugabo turumva abana turumva nabo bakinyizi babiri
0: ego
1: impanuro nyamukure ngaha twukuramwo turumva dufatiye kuri uyu mugabo uyu mugabo arafashe arazanye umukenyezi wiwe bakundana kandi imeze neza cyane ariko ivyo Imana ikora nta ubizi aribarutse yibaruka umwana w'umwigeme ntivyamugwa neza we yibaza ngo ni warema naho harema Imana acaza n'ugira kabiri azanye ugira kabiri
0: bibakwakundi
1: arempanuro twukuramwo kuri uyu mugabo nukuvuga ko yuko umuntu muri rusangi atogaya ica taremye akamenya yuko Imana yirema nimba ari umwana w'umwigeme nuhave bibaza ko ari wari kubikora canke byari gukora urya mu kinyezi wawe ariko ni intunganyo y'Imana
0: kubgawe tuyo kwakira iby'Imana imuhaye
1: ego kirazira kuyihinyuza yego
0: reka ngabire babana ngabo barakuze babana barageze kuja mu Burundi ariko seti mbere yuko ndabarungika mu Burundi reka ndabe yuko ndungitse bobo koko
1: ego
0: babana ngabo arabatumye byo twovuga yuko byasa n'ikibazo bahaye arabatumye tigenda munzanira amazi muri gwaruzi ntangari dakama
1: ego
0: babana ngabo baragiye wa mukobwa w'inkundo wakazi agiye azineza yuko ariwe azotegerezwa kuja mu Burundi nkuko se ashaka kuraba uzoja mu Burundi kana nyina agira ati uzogenda n'umwana wanje ntankika ariko vyahavuye bihinduka ngira ngo turaza kubishikira wa mwana yishikiye mu nzira arabonya gahwi arakariye kujya ku gahwi gaho defax umva ico cari kwerekana yuko uwo mwana adashoboka
1: ego murakuze cyane turi mu mugani turi mu mugani muganugana kariho bavuze umuhwi muri kahise sukuva ko ari umuhwi urya muhwi twumva ati umuntu yabonye umuhwi imuhira arawufunguye bisigura rero ko abo bana bari ku rugendo bari kubaja mu Burundi bari kubaja mu Burundi nuko kundi je noshe ndabigereranya nuko kuntu ko abana babigemu uyu munsi usanga kuva bakiri bato cyane bataranaga no kubagira no mu myaka kuja mu bigero ugasanga arimo ashaka ego ijyo ugasanga biruko ego uri kuno bigereranye
0: ego ngaho se yaragize ati ayo mazi ni muzozana ntihagire numwe mufundururira ntihagire numwe mwereka mbega kugira ati ntibafundurure nitwovuga yuko yashatse kubereka ubwimanyi ya kandi
1: ego turiko tukivuga uko oya esuko twogisigura kuko turavye intuzenye umubyeyi yaravuze ati ndarungitse abana mu Burundi ico cyo tugikereranya ni iki aho hambere hahise abana babarungika bakarubarungika ari isugi ego rero ubu rero kuba ati ntimufundure ntego ufundure
0: ngo bari kwatwumviriza isugi bo kumva ko ari iki
1: numwigeme yagumije akabanga ego yagumije akabanga ego ati rero ntagira ico ntimufundurure kuko tuvuze uko tumuri kubu canye muri kahise ako kabanga twavuze ko kara kabanga hari uwo gafundururira rero muri kahise cyo gihabwa ati ntagira uwo mufundururira nti rero ntiyari ntibwari ukuvuga ngo nuko numutima mubi ngo ni nukuba ingumyi eka byari banga n'indero yaho hambere yahise
0: kwa rukugira ku inkoko izirire ko nyeneyo
1: nyeneyo
0: ego reka tumane tumire amategato y'amaduce tugaruka kuri uyu mugani uragize uti kwari kugira ngo ayo mazi ntibafundure twumvirize abana babagire bati agaseke karacyafundikiye inzoga fundura rukuje
1: yego.

0: Alo, alo.
1: Alo, bwana Santos, ndabwa mwiriwe.
0: Amahoro.
1: Oye mana bane nawe.
0: Amen, amen. Inde tuyago twakuyuriye.
1: Ubuyari ya kwihigiro bageze ngahungitse gatabuzuma mu kininde. Mwabuhanza muntu w'Imana.
0: Eh, bwana buhanza ni sawa.
1: Mukuri nase twagirize Imana.
0: Aho ni vyiza by'abantu katugwa kanya rero wifurize ijuru ryiza.
1: Amere mwebwe nyene munyakire ngaho yabamesa makuru bose bira dundu ndiki cyatari mu twano yemo bagirize rogiye.
0: Ndagushimiye.
1: Bigatse mona bibi avuye ku murongo ngaho mu ihegero tubanza yakumvise bana yabitagata mu muryango wawe. Nza ngaho mu rugo mbona wa muryango wanze bagirize rogiza ngira banderike ari ngaho mu rugo n'umuryango wiwe reka mone kazwi reka mone kibasoke ategeze rogiza. Maikoro ari ngaho kwihigiro sinyabigoye nahayo ngaho kwihigiro domeka ngaho kwihigiro atigirizo rogiza ntibage site ari ngaho mukanira egate muna wa mutamba bunwa no ari nubuhere ntari magamba atigirizo rogiza dombe sari karerama atigirizo rogiza bigora bagabiza hake ari ngaho mukinindo karabere ngaho yepo yanze atigirizo rogiza ega muna wa mutamba birungo atigirizo rogiza reka mbone abas mukina ama sakiro damuru ari ngaho kumusufi atigirizo rogiza reka mbone deo aringa mu buterere atigirizo rogiza reka mbone zerare aringa mu kabondo atigirizo rogiza aritsine nga mu busoro reka mbone tege kirenge narasare nga ukayitaze atigirizo rogiza reka mbone dona bine nga hari imwaro misigano nga mu rubuga usikare nziga masabu hari nyabiyogi makadomi nga kayobye atigirizo rogiza reka mbone Elias nga oye kumutumba muhango nga imatana atigirizo rogiza papa senti yari hari ya muruyigi atikirizo rogiza reka tse mbona nga oye Dominico ari nga hikiriri sawa ngozi nga mga sekebuye atikirizo rogiza reka tse mbona oye santari wa mbere mwizenda nuwa kabe nga mwizenda na santari nga muri kongo atikirizo rogiza reka mbone nga oye kwa maombe atikirizo rogiza tuza hari ya muri Tanzania ndabere akariri mbo safari bado kawanda yekanezeza mwanyi bose bira dondo ndikiritire ibaba bakagera abandanye bagirizo rogiza tubanza arabakunda cyane mugirizo rogiza muntu w'Imana
0: safari bado karirimbwe nande
1: boni maitege safari bado
0: maitege
1: safari bado
0: akariri uyu bya mugabo arabukunda bwana
1: cyane cyane
0: mwarabanye alala umuntu wanyu wacu ga telefone karamugoye aga telefone karamugoye katwumvirize safari bado boni mwaitege safari bado

0: Ego.
1: Ero cedo mwene wacho ngakumubira.
0: Mm.
1: Ene cyangwa wa mwene wa kabiri. Ngo gata muri Kongo ti wirambi. Kamara na mariki mu wirambi.